0: ku da yawa, domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin nan, wasu kuma lokacin ne za a sa su. To bukatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran, da uniform da sauran dai abubuwan bukatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan bukatu na makaranta su ma farashin su ya daga.
1: Dr. Yaya, kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko, musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ƴaƴa sama da hudu?
0: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai karu. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
1: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
0: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaka da sufuri. Sannan ga mu muna bamu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private, ai suna ruwan makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
1: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin rage wannan matsalar, tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
0: Har kasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta bangaren ilimi akwai tallafi, bangaren kiwon lafiya akwai tallafi, bangaren sufuri akwai tallafi, bangaren mai. To amma mu Najeriya komai ma ci da tallafin aiki. Gaskiya shawara, in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi, shine kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
2: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna da kun ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: To an gaida Zainab Ibrahim. RFI. Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.

0: fitara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi garfe 8 kenan agogon CU ta Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya a cikin labaran za a ji cewa masu bincike sun bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya ke amfani da matsalar tsaro wajen satar dukiyar talakawa a Senegal shugaba Basir Rufai yayi wa fursunoni kusan 1,000 afuwa don rage cinkoso a gidajen yari shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin babban abin kunya ga kasashen duniya To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Masu bincike da suka bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya na baya da na yanzu suka wawuri magudan kudaden talakawa wajen sayan manyan gidaje na kasaita a Amurka sun ci yaki da ta'addanci na daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da shi wajen satar dukiyar jama'a a kasar. Rahoton binciken haɗin gwiwa da kungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai Africa ta Platform to Profit wato Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaki da rashawa ta anti-corruption data collective suka fitar a Abuja ya kasafta rukunin waɗanda ake zargin gida shida ciki har da jami'an tsaro da bangaren zartarwa da ƴan majalisa da gwamnatocin jihohi da sauran jami'an gwamnati da kuma kamfanoni masu alaka da su binciken ya ce bangaren jami'an tsaro da na wato na sojoji da ƴan sanda da sauran masu aiki a bangaren tsaro ne suka mamaye kashi 34 cikin 100 na kadarorin da aka mallaka a Amurka da dukiyar talakawa wanda darajar su ta kai dala miliyan 271 Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman samun kudaden tallafi da kuma masu zuba jari domin kaddamar da wani shirin dakile matsalar tsaro da samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar al'ummar yankin su wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Katsina ta fitar inda ta ce shirin da suke son aiwatarwa tsakanin shekarar 2026 zuwa 2030 sun gabatar da shi ga hukumomi da masu zuba jari a birnin New York na Amerika a gefen babban taron majalisar dinkin duniya juyin da suka hada da Jigawa da Kaduna da Kano da kuma Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun nemi yin haɗin gwiwa da shirin majalisar dinkin duniya na UNDP wanda zai tallafa musu da kudaden wajen aiwatar da shi Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta sanar da kafa wani sabon tsarin da zai bayar da damar sa ido akan yadda jama'a ke jigilar tsabar kuɗi a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa manufar daukar matakin shine karfafa yaki da ta'addanci tare da dakile duk wata hanya da ƴan ta'adda ke samun kuɗi da kuma sauƙaƙa jigilar kuɗin halal saboda muhimmancin haka ga tattalin arzikin ƙasa hukumar lafiya ta duniya WHO da kungiyar agaji ta sarki Salman na Saudiya sun ware dala miliyan 5,300 kwatankwacin naira biliyan 7 da miliyan 420 domin yaki da cutar kwalara a kasashen yankin tafkin Chadi. Daraktan WHO a yankin Afrika Dr. Muhammad Janabi ne ya sanar da haka inda ya ce an cimma matsayar ne a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Shugaba Basir Diomaye Faye na Senegal yayi wa masu laifuka daban-daban kusan 1,000 afuwa a kasar a cewar rahoton ma'aikatar shari'a. Rahoton ya kara da cewa Amurka wato afuwar za ta taimaka wajen rage cinkoso a gidajen yari tare da maida masu laifi cikin mutane domin su walwala. Shugaba Faye ya dauki mataki ne ta hanyar amfani da wata dokar kasa da ta bashi damar yin afuwa ga masu laifukan waɗanda ke jiran hukunci ko kuma waɗanda aka yankewa hukuncin. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon jagoran ƴan tawayen Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya aikata na azabtarwa da kuma ɗauri mutane. ICC ta samu Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 da laifin azabtar da fararen hula da kuma ɗauri su a gidan yari lokacin yakin basasar kasar na shekarar 2013. Kotun za kuma ta yanke masa hukunci kan laifukan da ya aikata ciki har da na yaki. Gagarumin mafaɗa ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da ƴan tawayen Tigray a yankin Afar kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP wannan ya ci fargaba kan barazanar da kasar ke fuskanta na yiwuwar sake barkewar yakin basasa daidai lokacin da rikicin ke da kamari labarin nazuru muku ne daga nan sashin Hausa na Arafai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a zirin Gaza na Falastina a matsayin babban abinda wato abin kunya ga kasashen duniya, inda ya bayyana cewa rashin daukar mataki dangane da halin gunci da jama'a ke ciki a yankin zai iya shafar kimar duniya. Macron ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da yake gabatar da jawabi gaban babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81 wanda ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugabannin kamfanonin kirkiriyar fasahar AI za su yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani daidai lokacin da gargaɗi ke ƙara yawa game da barazanar da duniya ke fuskanta saboda AI. Da dama na bayyana damuwa kan yiwuwar AI ya fi ƙarfin ɗan adam kuma ya mamaye tarin abubuwa da ma ayyuka da dama da kuma barazanar da yake da shi ga tsaron duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tafi Amurka, inda zai gana da takwaransa Donald Trump a birnin Washington kamar yadda fadar gwamnatin Beijing ta sanar. Wannan tattaunawa na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin biyu ke kokarin magance fargabar da ke da akwai game da batun na AI a gefe guda kuma harkokin kasuwanci a matsayinsa na kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labarin kenan a halin yanzu. RFI. Gwamnatin lardin Arewa mai nisa a kasar Kamaru ta sanar da haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare, musamman ma don kaucewa samun ƙarancin su a cikin gida. A kowace rana an kiyasta cewa ana fitar da akalla tirela 40 daga Kamaru zuwa Sudan, lamarin da ake ganin cewa zai iya haifar wa kasar kamfar abinci muddin ba dauki matakai ba. Ga rahoton da Alruwani Shehu Usmanu ya aika mana daga Marwa.
2: Sanarwar ta gwamnan lardin Arewa mai nisa na haramcin fitar da abinci zuwa wasu kasashe makwabta na zuwa ne sakamakon karuwar farashin abinci da gwamnatin ta ce bata taba gani ba. To koya manoma suka ji da wannan matakin?
3: Yakubu Usman, gaskiya mu manoma mutanen ƙetare suna zuwa suna abinci da tsada, ya muna daidai bai daidai ba saboda kayan noman din yayi tsada. To amma tunda gwamnati tana hana mutanen ƙetare zuwa su saya, ya kamata ta taimaka muna wurin sake wani noma.
4: Ma abinda muke so tunda gwamnati ta hana fitar da abinci, don Allah ka sayi abincin din da daraja a wajenmu mu manoma.
2: A cewar mukaddashin gwamna na Mayo Danai Garba Bakari, matakin zai taimaka don samar da mafita.
5: Mun ɗauki mataki na hana fita da abinci ta ko ina zuwa ƙetare saboda yanayin da muka tsinci kanmu na tsadar abinci kuma lokaci ɗaya, saboda haka ba za mu bari ba. Mun ba da umarni duk inda aka ga mutum ɗauke da abinci a kama.
2: Suma 'yan kasuwa na cikin gida sun yi na'am da matakin. Rabiu Muhammad, wani ɗan kasuwa, cewa yi.
6: A matsayinmu na 'yan kasuwa da muke saya, muna sayan shi jaka 8, jaka 8 da rabi zuwa jaka 10. Amma yanzu tunda waɗansu mutanen ƙetare suka fara zuwa suna saya, har ya dawo jaka 25, jaka 23. Me kake gani idan gwamna bai dakale wannan abun ba, aka ce an bar shi har nan gaba, nawa kake tunanin kenan zai dawo? Kaga Allah kawai san yadda zai dawo. Saboda haka wannan matakin da gwamna ya dauka, matakin yayi daidai.
2: Sadu Saint Place shine kwamishinan noma da kiyo na lardin Arewa mai nisa, ya ce sun hada kai da kasar Chadi don dakile jigilar abinci zuwa kasar Sudan da ke fama da yakin basasa tun ranar 15 ga watan Abrilu shekara ta 2023.
7: Masu daukar abinci sukan shiga da shi Chadi da Sudan, kuma ko nawa za su iya saya? Sannan bana mun yi fama da fari, gashi abincin bai yi kyau ba. In ba mu dauki wannan matakin ba, al'ummarmu za su sha wahala. Mun hada kai da Chadi don samar da doka ta bai daya saboda al'ummarmu.
2: A cewar masana tattalin arziki irin su Ma'azu Ahijo, matakin haramcin zai taimaka wajen rage ma talaka radadi da kara tattalin arzikin kasar, muddin gwamnati za ta yi abin da ya dace.
8: To mafitan da sai gwamnati ta kawo tallafi ta sai a hannun manoma, ta dan kara kudi a sayar ma mutane kuma, domin a samu a taimaka ma manoma. Na daya, don taki farashin na haura, abinci kuma ya gangara, ya shafi manoma sosai, amma don bana kan manoma suna dandanan kudansu.
2: Sai dai a watannin baya ne gwamnati ta sanar da haramcin hana shigo da masara daga ƙetare don ba ma manoma da 'yan kasuwa damar saida albarkatun gona da suka tara, wani abin da masana ke ganin ya taimaka wajen karuwar harhawar farashin abincin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwa ta.
9: Rayuwa ta. mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai Yayin da aka fara zangon farko na karatu a makarantun boko da ke Najeriya, iyaye da dama na kokawa game da tsadar makarantu masu zaman kansu, musamman waɗanda ke kudancin ƙasar. Domin kuwa, da ƙyar wasu ɗaliban suka samu komawa don ci gaba da karatunsu a wani yanayi na tsadar rayuwa. Haka ma farashin kayayyakin amfani kamar uniform, littattafan rubutu da na karatu, jakunkuna da dai sauran abubuwa sun gagari iyaye da dama. Ba a makarantu masu zaman kansu kadai ba, hatta da na gwamnati. A yankin Niger Delta, wannan yanayi na ƙarawa iyaye nauyi wajen kashe kuɗi, musamman waɗanda ke da yara da yawa, da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga. Cikin shirin rayuwa ta na yau za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kudin su dan biyan bukatun ƴaƴan su da kuma abinda masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara bakin mu sun hada da Helen Paul wata mahaifiya da danta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora masanin ilimi dake Nigeria Sai dai kafin nan, za mu fara da rahoto na musamman da wakilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu ya aiko mana akai.
10: Rayuwa ta.
11: Yayin da sabuwar shekarar karatu ta riga ta fara, wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu nauyin shirya ƴaƴansu kuma wa makaranta. Farashin littattafai, jakunkuna da sauran kayan karatu ya karu, yayin da wasu makarantu masu zaman kansu su ma suka kara kuɗaɗen makaranta. Lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara da dama a makaranta a lokaci guda. Wuce Irinze na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan kalubalen.
12: For us we have 3 kids. We're budgeting almost
13: 800. Ina da yara uku kuma kasafin kuɗin mu na kayan makaranta da kuɗin makarantar su ya kai kusan naira 1800 mun sha gaya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu dan sauki waɗannan na daga cikin kalubalen da muke fuskanta
12: So these are the challenges we have.
11: Ga wasu iyalai, ba kuɗin makaranta kaɗai ne matsala ba, sanyan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Edet na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
14: Let me say 90% of publishers, their price.
15: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali littattafan turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000 kowanne ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin
11: a gefe guda yan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya duk da kasancewar lokacin kuma makaranta yayi Joseph Ata na ɗaya daga cikin yan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancin su
16: by this time last year
17: bara a daidai wannan lokacin aiki yayi matukar yawa bana ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu saboda kullum ina ciki hidimar kostomomi amma a bana abubuwa sun sha bamban sosai kasuwa yayi shiru sosai
11: yayin da dalibai ke komawa aji iyaye na ci gaba da kokarin daidaita kuɗin makaranta da sauran bukatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi
10: RFI
9: to madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Helen Paul mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta
18: The school has been crazy as school fees.
19: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma da kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauki ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati za ka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin da girgir. Amma matsalar ita ce saboda makarantun mallakar gwamnati ne ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
11: Ra'ayin ki ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi.
19: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne. Wataƙilla akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauki.
11: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayan kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
19: Har yanzu ban gama sayar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaban zuba ruwan sha, da na wannan ƙaramin kayan ne kaɗai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba. Har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
10: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
21: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time second time ta tare dama ake ainihin first time yakan kasance shi ne ake da buƙatu da yawa. Domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin na wasu kuma lokacin ne za a sa su. To buƙatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran da uniform da sauran dai abubuwan buƙatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan buƙatu na makaranta su ma farashinsu ya ɗaga.
11: Dokta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko? Musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ‘ya’ya sama da hudu.
21: Idan wannan abu ya ci gaba a haka sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne ba ci gaba ba.
11: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganinka ina ne tushen matsalar yake?
21: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaƙa da sufuri. Sannan ga mu muna bamu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
11: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu rada tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
21: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ce da tallafin aiki. Gaskiya shawara in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi. Shi ne kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
9: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku, wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilin mu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
1: RFI.
0: Yanzu kuma sai shirin mu na nishadi.

0: To bari mu leka masara'antar shirin fina-finai ta Turkiye da aka fi sani da Yesil Jam wanda ke shirin gudanar da wani gagarumin bikin baje kolin haska fina-finai a ilahirin gidajen kallo ko kuma sinimar da ke kasar a gwada yunkuri na dawo da al'adar kallon fina-finai a sinima wanda ke fuskantar durkushewa a kasar. Zade a gudanar da wannan gagarumin biki ne a ranakun 26 da 27 ga watan nan kuma dan bayo masu kallo dama an zartare kudin tiketi zuwa lira 90 kan kowanne fim. Kuwa a masana'antar shirin fina-finai ta Hollywood fitaccen mai shirin fina-finai Robert Eggers ne ya faro shirye-shiryen fara daukar wani sabon film da zai mai da hankali kan labarin hikayar Shakespeare na Romeo and Juliet. Duk da cewa akwai fina-finai da dama a masana'antar ta Hollywood da suka tabo wannan labari, amma wannan ne karan farko da kacokan film din zai karkata wajen haskawa ko kuma kwatanta ainihin abin da ya faru a labarin na Shakespeare.
1: Madalla an gaida Azima
2: RFI
1: yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
3: To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook. Zan fara da Salisu mai shinkafa song yace assalamu alaikum Arafai Hausa. Wannan sabon rahoton bincike na hadin gwiwar kungiyoyin kasa da kasa da suka gudanar wanda ya bankado yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka wawure ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnatin Najeriya domin mallakar kadarori Amurka bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari game da yadda shugabanninmu a Najeriya suke sace dukiya ta 'yan kasa su kai ta kuma kasashen ƙetare domin kawai su azurta kansu. Muna fata wannan bincike zai sa hukumomi su yi aiki kuma su gano bakin zaren a dakile matsalar kuma a hukunta duk wasu masu hannu a wannan badakala kuma a kwace dukiyoyin da suka mallaka. Sai Sunusi Madatai da Magara yace tabi jan ai kawai abinda ya kamata a yi Amurka ta kwace kadarorin koi a hana su ko kuma a irin yadda aka yi a Gambia a dawo da kudin a rabewa talakawa da suke cikin matsala. Faruk Umar yace wannan abu ba abin mamaki bane, ba wai shugabannin Najeriya kadai ba, kusan duk shugabannin kasashen Afirka halin su kenan su sace kudi su kai kasashen ƙetare daga su sai iyalansu. Saboda haka muna fata wannan bincike zai haifar da ɗa mai ido kuma a dakile hanyar satar kudaden mutane. Sani Ashafura mai goro BK daga birnin Kebbi a jihar Kebbi a arewacin Najeriya yace gaskiya wannan abin da aka bankado samsan bai ba mu mamaki ba domin 'yan siyasar Najeriya ba sa tsoron Allah sun mayar da duniya wajen zama daren ba abin da suke yi sai batun nan da tura ke cewa family and friends. Allah ubangiji ya ba mu shugabanni nagari amin. Umar bin Haddabi mai yama daga mai yama jihar Kebbi yace assalamu alaikum Arafai. Magana gaskiya zalunci bai yi ba domin a ce tun daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu mukarban gwamnatin kasar nan suke kwasar miliyoyin kudi suna jibgewa a wata kasa. Haba da Allah ayi abin da hankali zai dauka mana. Ya za ku tattara kudin kasa ku kai su wasu kasashe daban, ku ba ku amfana ba, 'yan kasar ku ba su amfana ba, kun kai can turawa suna amfana, yanzu kuma gashi an bankado asiri ya tono sai kaka. Sai EFCC dan Kilba a garin Hong daga jihar Adamawa Nigeria da Oga Biliya Dreba shi ma a Hong da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu dukansu a Adamawa suka ce dama ai kudin mu ake sacewa ashe ake guduwa da su ake jibgewa a kasashen Turai. Haba shi yasa muna talauciya ka tutu a kasar mu Najeriya ake cewa babu kudi a hannun mutane babu kudi a kasa ashe ku ga kudi can jibge a kasashen Turai. To Allah ya tona asirinku domin kuwa an yi walƙiya an ganku. Madalla da binciken wannan kungiya Arafai Hausa a tashi lafiya. Shi kuwa Aminu Sani yace assalamu alaikum Arafai. Irin yadda shugabanni da 'yan siyasa a Najeriya hamma da masu rike da madafan iko ke jidardiloli ake kaiwa ake boyewa a kasashen Turai. Haba mutane sai ku ringa satar abin da ba ku bukata, jikokin kuma ba sa bukata. To ina amfanin wannan ku tuna fa idan ba ku mutu kun bar kudin nan ba to kudin nan za su kare su bar ku kuma ku aje ku game da Allah za ku ansa tambayoyi. Allah ubangiji ya ba mu shugabanni nagari. Ibrahim Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso yace tabbas wannan kadan kenan daga cikin kudaden da ƴan siyasar Najeriya suka kwashi. Allah ka tona asirin kudaden da ba a kai ga gano su ba. Yunusa Tanko Bani Umbaka yace salamu alaikum Arafai Hausa, muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu ta tofa albarkacin bakin mu. Muna roƙon Allah ya ci gaba da tona asirin su a kawo ƙarshen barayin gwamnati a Najeriya. Sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Niger yace salamu alaikum Arafai Hausa, wannan abin da shugabannin mu na Afirka ke yi gaskiya ba ma jin dadin sa, amma tunda an samu kungiyoyi masu zaman kansu da suke gudanar da wannan bincike, wataƙila hakan ya kawo ƙarshen irin wannan sace-sace da ake yi a ƙasashen mu na Afirka. Aminu Sani yace kai wani abu sai a ƙasashen mu na Afirka. Yaya za a yi mutum ya kwashe kudade maƙudai irin wannan ba dubunnai ba, wai har miliyoyi ana kaiwa ƙasashen Turai ana jibgewa, ba a juya su ba, ana zaune ana kallon su. Su masu satir ba su ci ba, ba su bar wa ƴan ƙasa sun ci ba, sannan kuma sun je sun jibge a ƙasashen Turai. A'a, ya kamata su riƙa amfani da ƙwaƙwalwarsu mana. Ibrahim M. Abubakar Maiduguri ya ce hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Musbahu Lawal ya ce ku kyale masu kudin su kashe kudin su, sun kwashe sun kai Turai, to ya za a yi? Kuna ganin duk da an bankado wannan badakala kudin za su dawo kasar mu Najeriya ne? Ku rabu da su, ai akwai mutuwa.
1: Bari mu shakata da wannan.

0: cancanci ka samu damar ci gaba.
1: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora masanin ilimi dake tarayyar Najeriya.
4: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta zangon karatu na first time wanda yake a cikin first time sakwanta da tattara dama ake ainihin first time yakan kasance shine ake da bukatu da yawa domin a first time ne wasu za su canza aji wasu za su to a canza ajin nan wasu kuma lokacin ne za a sa su to bukatun kan yawa kama daga sayan littattafai textbooks da sauran da uniform da sauran dai abubuwan bukatu na makaranta to hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu wa'annan littattafai da sauran kayan bukatu na makaranta su ma farashin su ya daga
5: Dr. Yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko musamman ganin cewa wasu iyaye suna da yaya sama da hudu
4: idan wannan abu ya ci gaba a haka sanadiyan matsin tattalin arziki hauhawan farashi da kuncin rayuwa to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai karu kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne ba ci gaba ba
5: dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta a ganin ka ina ne tushen matsalar yake
4: dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwan suna da alaka da sufuri sannan ga mu muna ba mu da hanyoyi masu kyau su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara to kaga dole za su kara kudin transportation sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a kara masu kudin makaranta to kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi
5: a ƙarshe wace shawara zaka bayar ga gwamnati da sauran masu ra da tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba
4: har kasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi ta bangaren ilimi akwai tallafi bangaren kiwon lafiya akwai tallafi bangaren sufuri akwai tallafi bangaren mai to amma mu Najeriya komai ma ce da tallafin aiki gaskiya shawara in dai son samu ne to wannan tallafin mun nan a dawo da shi shine kawai zai karya wannan hauhawan farashi a matsin tattalin arziki da tsadan rayuwa
3: tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora masanin ilimi dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
6: To an gaida Zainab Ibrahim
7: RFI
6: Yanzu kuma sai shirin mu na nishadi

kan fitaccen jarumin Bollywood Salman Khan na ci gaba da tsananta a shafukan sada zumunta na ciki da wajen kasar game da kalamansa kan paparazzi da sauran masu daukar hotunan jaruman masana'antar. Kudai ke jarumin yana samun masu mara masa baya ciki ko har da muhimmin chaduri a baya-bayan nan wanda ta ce sallu ko kuma Baijan na da gaskiya kan wannan dambarwa. Tunda a fara da Salman Khan ya yi kakusar suka kan paparazzi ne wadanda ya sarka da daukar hotunan jaruman masana'antar mata ta bangaren da bai kamata ba don musanta su ko kuma nuna munin sa idan duniya. Kalaman na Salman Khan da yana matsayin kariya ga jaruma Katrina Kaif wanda ake ci gaba da ciccikar ta sakamakon yadda kamanninta suka sauya kuma ta yi ba matuka bayan haihuwa a bara. Inda Salman Khan a cikin shirin sa na Big Boss ya ciccike masu sukar bisa kafa hujja da cewa su kuma jaruman mata mutane ne kamar kowa kuma galibi mata yanayin su kan sauya bayan renin ciki da haihuwa. Sai dai kalaman nasa bai yi wa paparazzi dadi ba waɗanda suka juya kansa da sukar kasancewar sa tsohon saurayi ga Katrina Kaif. Anan kuma dimbin jaruman masana'antar ta Bollywood ne yake

0: Dobaru Mileka masara'antar shirin fina-finai ta Turkiyya da aka fi sani da Yesil Jam wadda ke shirin gudanar da wani gagarumin bikin baje kolin haska fina-finai a ilahirin gidajen kallo ko kuma sinimar da ke kasar a wani yunkuri na dawo da al'adar kallon fina-finai a sinima wadda ke fuskantar durkushewa a kasar. Zade a gudanar da wannan gagarumin biki ne a ranakun 26 da 27 ga watan nan kuma dan baiwa masu kallo dama an zabtar kudin tiketi zuwa lira 90 kan kowanne fim. Can kuwa a masana'antar shirin fina-finai ta Hollywood fitaccen mai shirin fina-finai Robert Eggers ne ya faro shirye-shiryen fara daukar wani sabon film da zai mai da hankali kan labarin hikayar Shakespeare na Romeo and Juliet. Duk da cewa akwai fina-finai da dama a masana'antar ta Hollywood da suka tabo wannan labari, amma wannan ne karin farko da aka ce kan film din zai karkata wajen haskawa ko kuma kwatanta ainihin abin da ya faru a labarin na Shakespeare.
1: Madalla an gaida Azima
2: RFI
1: yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
3: To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook. Zan fara da Salisu mai shinkafa song yace assalamu alaikum Arafai Hausa. Wannan sabon rahoton bincike na hadin gwiwar kungiyoyin kasa da kasa da suka gudanar wanda ya bankado yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka wawure ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnatin Najeriya domin mallakar kadarori a Amurka bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari game da yadda shugabanninmu a Najeriya suke sace dukiya ta 'yan kasa su kaita kuma kasashen ƙetare domin koi su azurta kansu. Muna fata wannan bincike zai sa hukumomi su yi aiki kuma su gano bakin zaren a dakile matsalar kuma a hukunta duk wasu masu hannu a wannan badakala kuma a kwace dukiyoyin da suka mallaka. Sai Sunusi Madatai da Magaran yace tabdijan ai kawai abin da ya kamata a yi Amurka ta kwace kadarorin koi a hana su ko kuma a irin yadda aka yi a Gambia a dawo da kudin a rabewa talakawa da suke cikin matsala. Faruk Umar yace wannan abu ba abin mamaki bane, ba wai shugabannin Najeriya kadai ba, kusan duk shugabannin kasashen Afirka halin su kenan su sace kudi su kai kasashen ƙetare daga su sai iyalansu. Saboda haka muna fata wannan bincike zai haifar da ɗa mai ido kuma a dakile hanyar satar kudaden mutane. Sani Ashafura mai goro BK daga birnin Kebbi a jihar Kebbi a arewacin Najeriya yace gaskiya wannan abin da aka bankado samsan bai ba mu mamaki ba domin 'yan siyasar Najeriya ba sa tsoron Allah sun mayar da duniya wajen zama daren ba abin da suke yi sai batun nan da tura ke cewa family and friends. Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni nagari amin. Umar bin Haddabi mai yama daga mai yama jihar Kebbi yace assalamu alaikum Arafai. Magana gaskiya zalunci bai yi ba domin a ce tun daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu mukarban gwamnatin kasar nan suke kwasar miliyoyin kudi suna jibgewa a wata kasa. Haba da Allah ai abin da hankali zai dauka mana, ya za ku tattara kudin kasa ku kai su wasu kasashe daban, ku ba ku amfana ba, 'yan kasar ku ba su amfana ba, kun kai can turawa suna amfana, yanzu kuma gashi an bankado asiri ya tono sai kaka. Sai EFCC dan Kilba a garin Hong daga jihar Adamawa Najeriya da Ogabil ya dreba shi ma a Hong da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu dukansu a Adamawa suka ce dama ai kudin mu ake sacewa ashe ake guduwa da su ake jibgewa a kasashen Turai. Haba shi yasa muna talauci yayi katutu a kasar mu Najeriya ake cewa babu kudi a hannun mutane babu kudi a kasa ashe ku ga kudi can jibge a kasashen Turai. To Allah ya tona asirinku domin kuwa an yi walƙiya an ganku. Madalla da binciken wannan kungiya Arafai Hausa a tashi lafiya. Shi kuwa Aminu Sani yace assalamu alaikum Arafai. Irin yadda shugabanni da 'yan siyasa a Najeriya hamma da masu rike da madafan iko ke jidar diloli ake kaiwa ake boyewa a kasashen Turai. Haba mutane sai ku ringa satar abin da ba ku bukata, jikokin kuma ba sa bukata. To ina amfanin wannan ku tuna fa idan ba ku mutu kun bar kudin nan ba to kudin nan za su kare su bar ku, kuma ku aje ku game da Allah za ku ansa tambayoyi. Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni nagari. Ibrahim Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso yace tabbas wannan kadan kenan daga cikin kudaden da ƴan siyasar Najeriya suka kwashi Allah ka tona asirin kudaden da ba a kai ga gano su ba Yunusa Tanko Bani Umbaka yace salamu alaikum Arafai Hausa muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu ta tofa albarkacin bakin mu muna roƙon Allah ya ci gaba da tona asirin su a kawo ƙarshen barayin gwamnati a Najeriya sai Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Niger yace salamu alaikum Arafai Hausa wannan abin da shugabannin mu na Afirka ke yi gaskiya ba ma jin dadin sa amma tunda an samu kungiyoyi masu zaman kansu da suke gudanar da wannan bincike wataƙila hakan ya kawo ƙarshen irin wannan sace-sace da ake yi a ƙasashen mu na Afirka Aminu Sani yace kai wani abu sai a ƙasashen mu na Afirka yaya za a yi mutun ya kwashe kudade makudai irin wannan ba dubunnai ba wai har miliyoyi ana kaiwa kasashen turai ana jibgewa ba a juya su ba ana zauna ana kallon su masu satir basu ci ba basu barwa ƴan kasa sun ci ba sannan kuma sun je sun jibge a kasashen turai a ya kamata su riga amfani da kokolwar su mana Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace hakan ba zai taba yuwa ba Musbahu Lawal yace ku kyale masu kudin su kashe kudin su sun kwashe sun kai turai to ya za a yi kuna ganin duk da an bankado wannan badakala kudin za su dawo kasar mu Najeriya ne ku rabu da su ai akwai mutuwa
1: bari mu shakata da wannan

0: karfe 9 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon Tiyo da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya a cikin labaran za a ji cewa masu bincike sun bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya ke amfani da matsalar tsaro wajen satar dukiyar talakawa a Senegal shugaba Basir Rufai ya yi wa fursunoni kusan 1000 afuwa don rage cinkoso a gidajen yari shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin babban abin kunya ga kasashen duniya To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Masu bincike da suka bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya na baya da na yanzu suka wawuri magudan kudaden talakawa wajen sayan manyan gidaje na kasaita a Amurka sun ci yaki da ta'addanci na daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da shi wajen satar dukiyar jama'a a kasar. Rahoton binciken haɗin gwiwa da kungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai a Afirka ta Platform to Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaki rashawa ta anti-corruption data collective suka fitar a Abuja ya kasafta rukunin waɗanda ake zargin gida shida ciki har da jami'an tsaro da bangaren zartarwa da ƴan majalisa da gwamnatocin jihohi da sauran jami'an gwamnati da kuma kamfanoni masu alaka da su binciken ya ce bangaren jami'an tsaro da na sojoji da ƴan sanda da sauran masu aiki a bangaren tsaro ne suka mamaye kashi 34 cikin 100 na kadarorin da aka mallaka a Amurka da dukiyar talakawa wanda darajar su ta kai dala miliyan 271 Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman samun kudaden tallafi da kuma masu zuba jari domin kaddamar da wani shirin dakile matsalar tsaro da samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar al'umar yankin su wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Katsina ta fitar inda ta ce shirin da suke son aiwatarwa tsakanin shekarar 2026 zuwa 2030 sun gabatar da shi ga hukumomi da masu zuba jari a birnin New York na Amurka a gefen babban taron majalisar dinkin duniya juyin da suka hada da Jigawa da Kaduna da Kano da kuma Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun nemi yin haɗin gwiwa da shirin majalisar dinkin duniya na UNDP wanda zai tallafa musu da kudaden wajen aiwatar da shi Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta sanar da kafa wani sabon tsarin da zai bayar da damar sa ido akan yadda jama'a ke jigilar tsabar kuɗi a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa manufar daukar matakin shine karfafa yaki da ta'addanci tare da dakile duk wata hanya da ƴan ta'adda ke samun kuɗi da kuma sauƙaƙa jigilar kuɗin halal saboda muhimmancin haka ga tattalin arzikin ƙasa hukumar lafiya ta duniya WHO da kungiyar agaji ta sarki Salman na Saudiya sun ware dala miliyan 5,300 katankwacin naira biliyan 7 da miliyan 420 domin yaki da cutar kwalara a kasashen yankin tafkin Chadi. Daraktan WHO a yankin Afirika Dr. Muhammad Janabi ne ya sanar da haka inda ya ce an cimma matsayar ne a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York. Shugaba Basir Diomaye Faye na Senegal ya yi wa masu laifuka daban-daban kusan 1000 afuwa a kasar a cewar rahoton ma'aikatar shari'a. Rahoton ya kara da cewa Amurka wato afuwar za ta taimaka wajen rage cinkoso a gidajen yari tare da maida masu laifi cikin mutane domin siwalwala. Shugaba Faye ya dauki matakin ne ta hanyar amfani da wata dokar kasa da ta bashi damar yin afuwa ga masu laifukan waɗanda ke jiran hukunci ko kuma waɗanda aka yankewa hukuncin. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon jagoran ƴan tawayen Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya aikata na azabtarwa da kuma ɗaure mutane. ICC ta samu Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 da laifin azabtar da fararen hula da kuma ɗaure su a gidan yari lokacin yakin basasar kasar na shekarar 2013. Kotun za kuma ta yanke masa hukunci kan laifukan da ya aikata ciki har da na yaki. Gagarumin mafaɗa ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da ƴan tawayen Tigray a yankin Afar. Kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP wannan ya ci fargaba kan barazanar da kasar ke fuskanta na yiwuwar sake barkewar yakin basasa daidai lokacin da rikicin ke daɗa kamari. Labarin nasu muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a zirin Gaza na Falasɗinu a matsayin babban abin da wato abun kunya ga kasashen duniya inda ya bayyana cewa rashin daukar mataki dangane da halin gunci da jama'a ke ciki a yankin zai iya shafar kimar duniya. Macron ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da yake gabatar da jawabi gaban babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81 wanda ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugabannin kamfanonin kirkiriyar fasahar AI za su yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani daidai lokacin da gargadi ke ƙara yawa game da barazanar da duniya ke fuskanta saboda AI. Da dama na bayyana damuwa kan yiwuwar AI ya fi ƙarfin ɗan adam kuma ya mamaye tarin abubuwa da ma ayyuka da dama da kuma barazanar da yake da shi ga tsaron duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tafi Amurka inda zai gana da takwaransa Donald Trump a birnin Washington kamar yadda fadar gwamnatin Beijing ta sanar. Wannan tattaunawa na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin biyu ke kokarin magance fargabar da ke da akwai game da batun na AI a gefe guda kuma harkokin kasuwanci a matsayinsa na kasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Gwamnatin lardin Arewa mai nisa a kasar Kamaru ta sanar da haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare musamman ma don kaucewa samun ƙarancin su a cikin gida. A kowace rana an kiyasta cewa ana fitar da akalla tirela 40 daga Kamaru zuwa Sudan, lamarin da ake ganin cewa zai iya haifar wa kasar kamfar abinci muddin ba dauki matakai ba. Ga rahoton da Alruwani Shehu Usmanu ya aiko mana daga Marwa.
3: Sanarwar ta gwamnan lardin Arewa mai nisa na haramcin fitar da abinci zuwa wasu kasashe makwabta na zuwa ne sakamakon karuwar farashin abinci da gwamnatin ta ce bata taba gani ba. To koya manoma suka ji da wannan matakin?
4: Yakubu Usman, gaskiya mu manoma mutanen ƙetare suna zuwa suna abinci da tsada, ya muna daidai bai daidai ba saboda kayan noman din yayi tsada. To amma tunda gwamnati tana hana mutanen ƙetare zuwa su saya, ya kamata ta taimaka muna wurin sake wani noma.
5: Ma abinda muke so tunda gwamnati ta hana fitar da abinci, don Allah ka saye abincin din da daraja a wajenmu mu manoma.
3: A cewar mukaddashin gwamna na Mayo Danai Garba Bakari, matakin zai taimaka don samar da mafita.
6: Mun ɗauki mataki na hana fita da abinci ta ko ina zuwa ƙetare saboda yanayin da muka tsinci kanmu na tsadar abinci kuma lokaci ɗaya, saboda haka ba za mu bari ba. Mun ba da umarni duk inda aka ga mutum ɗauke da abinci a kama.
3: Su ma 'yan kasuwa na cikin gida sun yi na'am da matakin. Rabiu Muhammad, wani ɗan kasuwa, cewa yi.
7: A matsayinmu na 'yan kasuwa da muke saya, muna sayan shi jaka 8, jaka 8 da rabi zuwa jaka 10. Amma yanzu tunda yansu mutanen ƙetare suka fara zuwa suna saya, har ya dawo jaka 25, jaka 23. Me kake gani idan gwamna bai dakale wannan abun ba? Aka ce an bar shi har nan gaba. Nawa kake tunanin kenan zai dawo? Kaga Allah kawai san yadda zai dawo. Saboda haka wannan matakin da gwamna ya dauka, matakin yayi daidai.
3: Sadu same place shine kwamishinan noma da kiyo na lardin Arewa mai nisa, ya ce sun hada kai da kasar Chadi don dakile jigilar abinci zuwa kasar Sudan da ke fama da yakin basasa tun ranar 15 ga watan Abrilun shekara ta 2023.
8: Masu daukar abinci sukan shiga da shi Chadi da Sudan, kuma ko nawa za su iya saya? Sannan bana mun yi fama da fari, gashi abincin bai yi kyau ba. In ba mu dauki wannan matakin ba, al'ummarmu za su sha wahala. Mun hada kai da Chadi don samar da doka ta bai daya saboda al'ummarmu.
3: A cewar masana tattalin arziki irin su Ma'azu Ahijo, matakin haramcin zai taimaka wajen rage ma talaka radadi da kara tattalin arzikin kasar, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
9: To mafitan da sai gwamnati ta kawo tallafi da sai a hannun manoma da dan kara kudi a sayar ma mutane kuma, domin a samu a taimaka ma manoma. Na daya, don taki farashin na haura, abinci kuma ya gangara, ya shafi manoma sosai. Amma don bana kam manoma suna dandanan kudansu.
3: Sai dai a watannin baya ne gwamnati ta sanar da haramcin hana shigo da masara daga ƙetare don ba ma manoma da 'yan kasuwa damar saida albarkatun gona da suka tara, wani abin da masana ke ganin ya taimaka wajen karuwar harhawar farashin abincin. Rilwan Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International, RFI, assalamu alaikum. Bar barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Yayin da aka fara zangon farko na karatu a makarantun boko da ke Najeriya, iyaye da dama na kokawa game da tsadar makarantu masu zaman kansu musamman waɗanda ke kudancin ƙasar. Domin kuwa, da ƙyar wasu ɗaliban suka samu komawa don ci gaba da karatunsu a wani yanayi na tsadar rayuwa. Haka ma farashin kayayyakin amfani kamar uniform, littattafan rubutu da na karatu, jakunkuna da dai sauran abubuwa sun gagari iyaye da dama. Ba a makarantu masu zaman kansu kadai ba, hatta da na gwamnati. A yankin Niger Delta, wannan yanayi na karawa iyaye nauyi wajen kashe kuɗi, musamman waɗanda ke da yara da yawa da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga. Cikin shirin rayuwa ta na yau, za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kuɗinsu don biyan bukatun ƴaƴansu da kuma abin da masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara. Bakinmu sun hada da Helen Paul, wata mahaifiya da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta, da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke Najeriya. Sai dai kafin nan, za mu fara da rahoto na musamman da wakilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu, ya aiko mana a kai.
11: Rayuwa ta.
12: Yayin da sabuwar shekarar karatu ta riga ta fara, wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu nauyin shirya ƴaƴansu komawa makaranta. Farashin littattafai, jakunkuna da sauran kayan karatu ya karu, yayin da wasu makarantu masu zaman kansu su ma suka kara kuɗaɗen makaranta. Lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara da dama a makaranta a lokaci guda. Wuce Irinze na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan kalubalen.
13: For us, we have 3 kids. We're budgeting almost
14: 800. Da yara uku ma kasafin kuɗin mu na kayan makaranta da kuɗin makarantar su ya kai kusan naira 800. Mun sha gaya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu dan sauki. Waɗannan na daga cikin kalubalen da muke fuskanta.
13: So these are the challenges we have.
12: Ga wasu iyalai, ba kuɗin makaranta kaɗai ne matsala ba, sanyan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Ede na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
15: Let me say 90% of publishers, their price.
16: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali, littattafan Turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000. Kowanne ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
12: A gefe guda, ƴan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, duk da kasancewar lokacin kuma makaranta yayi. Joseph Ata na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
17: By this time last year,
18: bara a daidai wannan lokacin aiki yayi matukar yawa, ba na ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu, saboda kullum ina ciki hidimar kostomomi. Amma a bana, abubuwa sun sha bamban sosai, kasuwa yayi shiru sosai.
12: Yayin da ɗalibai ke komawa aji, iyaye na ci gaba da kokarin daidaita kuɗin makaranta da sauran bukatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi.
2: RFI.
10: To madalla, an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Helen Paul, mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
19: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma da kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauƙi ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati, za ka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir. Amma matsalar ita ce, saboda makarantun mallakar gwamnati ne, ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
12: Ra'ayin kimi, ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi.
19: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara, farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne. Wataƙilla akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauki.
12: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayan kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
19: Har yanzu ban gama sayar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaban zuba ruwan sha, da na wannan karamin kayan ne kadai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba. Har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
11: Matsayin ‘yar mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
11: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
11: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
21: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
22: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time secondary tattara dama, ake ainihin first time yakan kasance shine ake da buƙatu da yawa, domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin na wasu kuma lokacin ne za a sa su. To buƙatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran, da uniform da sauran dai abubuwan buƙatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan buƙatu na makaranta, su ma farashin su ya daga.
12: Dokta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko, musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ‘ya’ya sama da hudu?
22: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
12: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
22: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaka da sufuri. Sannan ga mu, muna ba mu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private, ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
12: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin rage wannan matsalar, tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
22: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ce da tallafin aiki. Gaskiya shawara, in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi, shine kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
21: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna dakon ra'ayoyin ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.

0: Haka kan fitaccen jarumin Bollywood Salman Khan na ci gaba da tsananta a shafukan sada zumunta na ciki da wajen kasar game da kalamansa kan paparazzi da sauran masu daukar hotunan jaruman masana'antar. Kudayake jarumin yana samun masu mara masa baya ciki ko har da Muhimma Chowdhury a baya-bayan nan wadda ta ce sallu ko kuma Baijan na da gaskiya kan wannan dambarwa. Tunda a fara dai Salman Khan ya yi kokarin suka kan paparazzin ne wadanda ya sarkar daukar hotunan jaruman masana'antar mata ta bangaren da bai kamata ba don musanta su ko nuna munin sa'idan duniya. Kalaman nasar mankan da yana matsayin kariya ga jaruma Katrina Kaif wadda ake ci gaba da ciccikar ta sakamakon yadda kamanninta suka sauya kuma ta yi kiba matuka bayan haihuwa a bara. Inda Salman Khan a cikin shirin sa na Big Boss ya cicciki masu sukar bisa kafa hujja da cewa su ne jaruman mata, mutane ne kamar kowa, kuma galibi mata yanayin su kan sauya bayan renin ciki da haihuwa. Sai dai kalaman nasa bai wa paparazzi dadi ba wadanda suka juya kansa da sukar kasancewar sa tsohon saurayi ga Katrina Kaif.
1: Hey, kya bolti tu?
0: Anan kuma dimbin jaruman masana'antar ta Bollywood ne yake ci gaba da tururuwa zuwa jana'izar Krishna Mukherjee mahaifiyar fitacce jaruma Rani Mukherjee. Kuma yan gaba-gaba da aka gano a wajen jana'izar sun kunshi jarumi Shahrukh Khan da Alia Bhatt sai kuma Karan Johar. Krishna Mukherjee wadda ta mutu jiya Talata tana da shekaru 75 a duniya bayan kasancewar ta uwa ga Rani kuma fitacciyar mawaƙiya ce a fina-finan Bengali. Godike ta yi wasu waƙe-waƙe da yaren Hindi ciki ko har da Toma Kekichi Bautacha tare da Kumar Shanu da Bapi Lahiri.

0: koyon wannan fanni. Sai dai tambayar ita ce wannan jaha da ke da ɗaruruwan makarantun gwamnati ta ina za ta fara? Wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zanta da Honorable Garba Ya'u wanda ya kai ƙudurin gaban majalisar.
1: Mun gabatar da ƙuduri inda muka gida wannan gida mai albarka da ke da gwamnatin jaha. Domin yadda computer science subject ya zama dole a makarantun primary, secondary da kuma gaba da secondary, kamar yadda ka sani cewa wannan halin da muke ciki wannan karin din ilimin computer na taimaka matuƙa ga fanni daban-daban na rayuwar ɗan adam, kama daga kiwon lafiya, tattalin arziki, ilimi ne, harkar noma da sauransu. Shi wannan ilimi na computer ne ya taimaka dewa wajen ci gaban ƙasa. Kamar yadda na faɗa a cikin ƙudurina cewa jarabawoyin da ake na shiga gaba da secondary da ga da computer ake yi, amma mafi yancin yaran ba su da wannan ilimin. Na tabbatar aka mai da abin zama dole zai taimaka yaran mu zamu sauki wajen cin jarabawa ba tare da wahala ba. Shi ɗan masa kusan kowa ya karɓa ya amince cewa an yi da wannan ƙudurin da muhimmanci da matuƙa gaya inda suka lalle tsananta kira gwamnatin jiha domin a tabbatar cewa an shigar da wannan domin ya zama yana da amfani ga yaran mu tun daga mataki na primary, secondary da kuma gaba da secondary. Kuma lalle wannan ƙuduri ya samu karɓuwa ta fuskar ƴan masa sun ba da gudunmawa kuma da ƙarshe an yanke an yarda cewa tura gwamnati domin ya kasance an yi da shi dole a makarantun na primary, secondary.
0: To sai dai kafin mu je ga batun kayan aiki mun shiga cikin wasu makarantun gwamnati da ke birni da karkara domin jin ta bakin ɗaliban da kansu. Kuma tuni wasu daga ciki suka nuna dokin fara wannan karatu duk da cewa da dama daga cikin su ba su taba latsa computer ba.
2: Mun taba dannawa ba.
3: An ce za a saka dokar danna computer a kowace makaranta ko da ku computer. Idan aka ce ga tiga computer ya zaki.
2: Ba na ji daɗi zan ta fara take ma mutunta idan danna.
3: Me zaki fara dannawa karatu zaki da ita ko me zaki?
2: Karatu zan fara yi da ita.
3: To wani kira zaki ga gwamnati ganin cewar ta tabbatar da shirin ya tafi inda ya kamata.
2: Godiya zan mata ga yanda take kaunan mu a makaranta.
3: Ka taɓa danna computer?
4: Na taɓa dannawa.
3: To a makarantar ku ake koya da ku koya abin yake?
4: A makarantar ake koyawa. In an zo subject ɗin computer sai a fita cikin lab a koya muku.
3: Kana ganewa me da me ka koya?
4: Abubuwa da dama na kokkoya. Su kunnawa sai shiga wajejen abubuwa su karatu duk na kokkoya a ciki.
3: To shiga abubuwa kamar me?
4: Wajen rubutu, wajen da za ka yi karatu, wajen da za ka yi kallo, game da abubuwa na kokkoya.
3: Duka a makaranta aka koya muku?
4: Eh.
3: Ka taɓa danna computer?
2: A'a.
3: To yanzu aka ka maka computer ka ganta a gaban ka aka ce kai zaka danna kai zaka komai da komai da ita ya zaka ji.
2: Sai da koya mu.
3: Waya zaka ji a ranka?
2: Kai dadi.
3: To an ce za a fara koyar da ku a makaranta da computer ya ka kalli batun?
2: Shi yawa ba zan iya cewa ga cin cewa. Ba ga ba zan iya cewa ga cin cewa.
3: Yanzu aka koya maka kana ji a ranka zaka iya?
2: Eh zan iya.
0: Kamar yadda aka ji muryoyin waɗannan ɗalibai da alama shirin zai samu karbuwa. Amma fa akwai fargaba ta rashin abubuwan more rayuwa kamar wutar lantarki da ɗakunan karatu. Ko shakka babu ilimin kwamfuta shi ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma a wannan zamani. Sai dai kuma masana ilimi na ganin cewa akwai alamar tambaya tsakanin fatan majalisar da kuma zahirin abin da ke ƙasa domin kuwa rashin kayayyakin aiki na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya daƙile wannan babban bore. Yusha'u Ibrahim Kofar Waika masanin ilimi ne a kanan. Ga abin da yake cewa
5: idan kika dauki kasar kanta a bakin ku yan jarida muka ji cewa gwamnatin tarayya kanta ta bara kuɗi mai tsoka don samar da sola a fadar shugaban kasa. Idan har shugaban kasa ko fadar shugaban kasa babu wutar lantarki, ina kike tunanin makarantun lunguna da sakuna da inda wani ma pole waya bata taba zuwa garin ba wutar lantarki zai yi? Ina harkar computer za ta yi babu wadataccen wutar lantarki? Bana zaton hakan zai faru. Kuma idan kika duba shi ne in aka ce wannan jam za ta ta'allaka ne kawai ga ƴaƴan mawadata da ƴaƴan ƴan boko wanda suka ci suka ta da kai, to ba laifi bane ba, domin ƴaƴan masu kuɗi su ne suka san computer, su ne suke da wadataccen wutar lantarki, da ko an koya musu computer suke da damar mallakar computer. Amma har yanzu a birnin ma akwai wanda ba su san amfanin computer ba. Sa ajin da aka gina shi don mutum 60 ko 50 an sa mutum 400-500, abinci bai wadaci su kansu malaman ba nawa ake biyan albashi. Idan kika kalla, idan kika kalla cewa dace a ce akwai uniform a harkar albashi, in kika dauki jihar Kano kika dauki jihar Jigawa za ki ga cewa a zaton ki jihar Kano za ta fi jiga albashi. Amma na tabbatar duk malamin da ke primary school a jihar Kano da wanda yake jigawa akwai bambanci yanzu kin dauki mai 07 step 2 a jigawa yana dauka kusan 100,000 amma a jihar Kano

0: 100 sannan sai ka hada kididdigar malaman da ya diba shi gowarsa ya diba malamai sun kai 20,000 dala.
1: Koyaya dai abin yake, matakin na majalisar dokokin jihar Kano ya bude sabon babi na muhawara kan makomar ilimi a arewacin Najeriya. Kuma masu fashin baki na ganin muddin aka aiwatar da wannan tsari cikin gaskiya, jihar Kano za ta iya zama jagora wajen samar da matasa masu tasowa da za su fafata a fannin kimiyya da takwarorin su a fadin duniya. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki, musamman Aisha Shehu Kabara, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar, ke cewa a huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: To madalla gaida Shamsiya da wannan dawainiya. Yanzu kuma za mu shakata da wannan.

0: abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu karamin karfi. To amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin daurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Dola, Arafai Hausa.
1: Shigara na ta uku a ci gaba da gudanar da babban taron zauren majalisar dinkin duniya karo na 81 wanda ke matsayin dama ga wato ga ilahirin shugabannin kasashe don gabatar da jawabi kan batutuwan da suka shafi duniya. To sai dai tun a ranar farko da aka bude wannan zama, shugaban Amerika Donald Trump ya fito fili inda ya fatali da wasu batutuwa da suka shafi kasa da kasa. Abdul Karim Ibrahim Shikal ya zanta da masanin diplomasiya ambassador Suleiman Dahiru domin yayi dubi game da muhimmancin wannan zama da ake yi kowace Satumba.
2: Ana wannan General Assembly kowane shekara wanda shugabanni za su je su yi bayani na abubuwan da suka dami kasashensu da kuma abubuwan da suka gani suka dami duniya da yanda za a magance su. Amma kuma in aka dubi yanda aka kirkiro ita United Nations, aka zo aka kawo wasu kasashe guda biyar, aka ce su ne permanent members, wato har abada. Idan ɗaya daga cikin waɗannan kasashe ya ce bai yarda ba, iyaka ba abin da za a yi kuma.
3: To anan muna ganin shugabannin kasashe ko mai kankantar ƙasa ta fannin yawan al'umma akan ba su dama su yi jawabi ɗaya bayan ɗaya. Kana nufin cewa wannan damar ba ta da wani tasiri?
2: To kai yanzu tun da aka fara wannan abun, kaga wani tasiri da ya fito daga abubuwan da ake yi, wato rikici iri-iri ya dabaibaye duniyan nan. Gana Palestine an gagara karewa, gana Sudan an gagara karewa, Central Africa bai kare ba, ga Democratic Republic of Congo bai kare ba, Morocco, Sarawi, Arab Democratic Republic. Amma me aka yi? Ba abin da aka yi. A gani na zuwa ne ake yi a je a yi surutai, a yi ba da copies na jawaban da aka yi a sa a cikin file, shikenan.
3: Kamar an ga kasashe misali na nahiyar Afirka su ma sun samu wannan damar kamar sauran takwarorinsu na kasashen Turai da Asiya da makamantansu. Yanzu kana nufin cewa anan duk jawaban da shugabanni daga Afirka suke gabatarwa daga nan an bar zancen?
2: Kamar yadda na faɗa maka, iyaka a je a yi maganganu ne, amma ba wani abin kirki ne zai fito ba. In dai ba waɗannan ƙasashe guda biyar sun amince a yi wani abu ba.
3: To ambasada, an jima ana zancen yiwuwar faɗaɗa ita wannan majalisar ɗinkin duniya ta hanyar samar da wasu kujeru na dindindin ciki har da yiwuwar baiwa nahiyar Afirka. Da gaske ake?
2: In kana ƙaragan mulki, kana jin daɗin wannan mulki da kake yi, za ka so ka raba wannan kujerun da wani da wuya.
3: An ji sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar a jawabinsa da ake ganin kamar shine na ƙarshe Antonio Guterres yana cewa yana tare da nahiyar Afirka a wannan yunkurin samun kujera a majalisar. Sakonsa zai iya yin wani tasiri?
2: Wannan maganan tun yaushe ake ta yi? Amerika da suka ce za su ba da Afirka kujeru guda biyu amma ba na dindindin ba. In ba za a ba da kujeru guda biyu na dindindin ba, to me amfanin ba da kujerun?
3: Akwai masu ra'ayin cewa kamar majalisar idan aka duba kamun lodin shugaban Amurka Donald Trump da yake ma neman faballa wasu rassan majalisar, kamar a yau ba ta da wani tasiri.
2: United Nations wasu abubuwa da suke yi na taimako kamar World Health Organization, UNICEF, UNESCO, waɗannan suna taimakawa ƙasashe da yawa. In aka ce za a rushe majalisar ɗinkin duniya, duk waɗannan ma su ma za a rusa su. Don haka ni a bari yanda yake. Amerika su suka fi ba da kuɗi da yawa a United Nations, su ita ba da kuɗin a samu dai ana biya wasu ƙasashe da suke da neman taimako a taimaka musu.
3: Amma ɓangaren warware matsalolin duniya fa da suka shafi yaƙe-yaƙe da makamantansu?
2: Abun sai ɗaure maka kai. Ya za a zauna a duniya ba a zaman lafiya amma kuma ba wani abin da za a yi?
3: To ambasada Alhaji Suleiman Dahiru, muna godiya sosai.
2: Okay, ni ma na gode, ko ne lafiya.
1: Madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan tattaunawa ta kasance, da haka kuma muka zo ga ƙarshen labarin a zagayen farko. A cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci. Mayakan Tigray na Habasha sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar. Sannan shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasarsa don tabbatar da ikon AI a ƙarƙashin ɗan Adam.

0: Alhamdulillah da fatan an ji dadin yadda wannan waka ta kasance yanzu sai shi. Yanzu sai shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
1: Rayuwata.
2: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma muhimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassada Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
3: Da farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense wurin ganin cewa wannan rikici ya hannu.
2: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
4: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kufin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda menene zaman lafiya? Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine, mu mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya yana tayawuyan su ba, a'a har da mu al'umma da ake mulka.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai, sarki yace zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawar gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkan dan adam dake duran duniya, nan saboda zaman lafiya yana da dadi.
6: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya dadi. Domin yau ko kawaye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake, ƙasar ku Najeriya gaba daya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya fadi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi dan me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
7: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kaman suna da rauni, to za a yi amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
2: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
1: Mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai a ruwa gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a nitse. Zaka ga kafanta abinci kana tunanin me gobe za ta zo.
2: Koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
8: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin to ya kamata a ce matan su ringa taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali shi yasa ake cewa duk mata su ringa sana'a idan har mace tana sana'a to mijinta ba zai takura sosai ba saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka to idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba ko da yake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take daukan nauyin gida akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya su ba za su yi ba to yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji ta dinga lukwantar mai da hankali tana lallashin shi tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi kai ya damu wata rana Allah zai hure
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Aisha maman Ummati daga nan Abuja nake kira Nigeria to tsadar rayuwa da yanzu kowa na cikin ta sai dai addu'a kawai mata mu miƙe mu nemi sana'a domin in dai kana da sana'an yi za a tallafi juna mata za ta taimaki miji miji shi ma zai taimaki mata amma in baki komai kina zauna hannunki na da gaskiya akwai matsala shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani amma idan yana da shi kadan ke kina da shi kadan sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne za ku zauna ku yi lissafi me za a yi yaya za a yi gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'an domin shine zai ba namiji ma karfin gwiwa yaga kina dan yi kina dan lallafa mishi ku ga alada kina samun gurin ubangijinki
10: alaikum rayuwa ta sashin mata mai magana malamar Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger akwai cutar damuwa ga mazaje kware akwai ta rashin abinci amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi gobe sai ya maka shi kuma wannan bai kamata ba mata ku zan kulawa ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya kuma ku sassarta mazajen
11: rayuwa ta
2: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
12: A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
2: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba jamuji
13: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kin majahar Niger yi ganin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba to babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar primary din yankin mu wanda ta hada da mai godiya a kin Batungar Hassana Godabe to akalla wannan makaranta da Allah ya kunci za a samu a gina mana azuzuwa a wadata mu da malamai to insha Allah dan irin kusa da yaro 500 zuwa 6 in Allah da za a samu a wannan makaranta amma ai kamsin din ta hatta ma'arifin kwanan ma babu shi da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu
14: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da farko sunana Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger to lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba daidai da makarantar da ba ma ai tunda mu ba demokradiya muke ba mulkin so zana mulki wanda su ba su damu da dan talaka ya karatu ba dan haka ran kiran da muka yi ga gwamnatin Niger wannan ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta ba ra yarorin mu wanda duk an kasace yi babu yaran da ya makaranta saboda babu malaman makaranta
15: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati ba wai a tsaya a ce kayan makarantu ko kuma wasu littattafai kuma wasu a canza yawa yaran uniform da sauransu ba da zama cewa su koma makaranta wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gaban su ba to fatan mu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su riƙa waiwayan irin waɗannan talakawa din ita gwamnati din ta fi kowa sanin hanyoyin da ya kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar ta mu.
2: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalan mu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim.
11: RFI.
0: Yanzu kuma labarin za su dora. Gwamnonin jihohi bakwai na yankin arewaci ko kuma arewa maso yammacin Najeriya sun gabatar da tsarin zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban yankin wanda za a aiwatar daga shekarar 2026 zuwa 2030 gaban cibiyoyin raye kasashe da masu zuba jari da ke halartar taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na kasar Amurka. Najeriya na ƙara gaimi wajen neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya domin samun wakilci a lokutan yanke shawara akan al'amuran da suka shafi duniya. Jakadan Majalisar Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan yayin taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81. Jakada Ibrahim ya ce shugaba Bola Tinubu ya bashi cikakken umarnin tabbatar da cewa an samu kujerar. Yana mai cewa gudunmawar Najeriya wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da kuma yadda ake bayar da gudunmawa ga kasafin kuɗin ƙungiyar na ƙara ƙarfafa hujjar neman ƙarin wakilcin. Ministan harkokin wajen Togo Robert Dose ya musanta rahotannin da ke cewa sama da mayakan Afirka ko na Rasha 300 ne yanzu haka ke kasar. Dose ya ce rahotannin ba gaskiya bane, yana mai cewa babu jami'an sojin Rasha ko sojojin sa kai na Rasha da ke Togo. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na France 24 inda ya ce yana tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Sai dai ministan ya amince da cewa akwai wasu dakaru masu horas da sojojin kasar da ke da alaka da sayan wasu kayan agajin soji daga kasashen waje waɗanda ke taimakawa wajen koyar da yadda ake amfani da kayan. ‘Yan tawayen yankin Tigray da ke arewacin Habasha sun yi ikirarin kaddamar da cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar yayin da aka samu rahotannin lugudan manyan makamai a jihohi da ke makwabtaka da yankin. An shafe watanni ana samun ƙarin tashin hankali tsakanin gwamnati da hukumomin Tigray waɗanda suka yi yaƙin basasa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Ƙididdigar ƙungiyar tarayyar Afirka ta nuna cewa yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. Bangarorin biyu na zargin juna da haddasa komawar fada a wannan mako, lamarin da ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo kasar Eritrea cikin wani yaƙi mafi muni. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ware ƙarin dala biliyan 267 domin yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin shawo kan cutar mai saurin kisa. Manyan jami'an ma'aikatar ne suka sanar da tallafin a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya inda suke fatan wasu kasashe za su yi alƙawura mabayar da kuɗi domin cimma burin tara dala biliyan 2 don yaƙi da cutar musamman a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. An gano ɓarkewar cutar ne a watan Mayu kuma tuni ta zama ɓarkewar Ebola ta biyu mafi yawan kashe mutane da aka taɓa samu bayan wadda ta faru a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2014 da wato zuwa 2016. Sabon alkawarin Amurka ya sa jimillar kuɗin da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ware domin yaƙiwa da wato yaƙi da ɓarkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakaninsu ta masu ƙarfin fada a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yaɗa labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridunsu shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yaɗa labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yaƙin neman zaɓe inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yaɗa labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargadin fadada yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun India da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin kasar shawara manju janar Yahya Rahim Sabafi shine ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaka da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka saki haikai hare-hare kasar. Ya kuma yi bawa mayakan Houthi na Yemen, inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Madallah, yanzu kuma za mu je ga shirin na nishadi. A cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro, za mu leƙa dandalin kafafen sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci. A wannan zamani da kafafen sada zumunta suka mamaye fannoni da dama, musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan Adam, mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafen sadarwar a matsayin hanyar samun kuɗi. Akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X, wato Twitter. Irin waɗannan mutane sun tara mabiyansu ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai da ke jan hankalin mutane. Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shine Ibrahim Haruna Gulde, wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar dinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafen sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shine yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyar sa tun da kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G-Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da suma yanzu haka ke can a kasar Saudiyan. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G-Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna, wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafen sadarwar, kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi. Nobody want to touch you so all the guys they tell me no no because I no get moved to. Bari mu leka kudancin Najeriya, inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib, wanda aka fi sani da Pela, ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Pela sun dada bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis, wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Pela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe, baya ga haduwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai sana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi, ƙarshe ma su ƙare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba, yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata. To

haka muka zo ga karshen labarin a cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman karin kudade domin yaki da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaki da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta hada kai da kasar sa don tabbatar da ikon AI karkashin dan Adam. A madadin kaptanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulejani sarrafa mana na'ura, suna na Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya.

0: Dutse ya ce rahotannin ba gaskiya ba ne. Yana mai cewa babu jami'an sojin Rasha ko sojojin sa kai na Rasha da ke Togo. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na France 24, inda ya ce yana tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Sai dai ministan ya amince da cewa akwai wasu dakaru masu horas da sojojin kasar da ke da alaka da sayan wasu kayan agajin soji daga kasashen waje waɗanda ke taimakawa wajen koyar da yadda ake amfani da kayan. Yan tawayen yankin Tigray da ke arewacin Habasha sun yi ikirarin kaddamar da cikakken yaki da gwamnatin kasar yayin da aka samu rahotannin lugudan manyan makamai a jihohi da ke makwabtaka da yankin. An shafe watanni ana samun karin tashin hankali tsakanin gwamnati da hukumomin Tigray waɗanda suka yi yakin basasa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Kididdigar kungiyar tarayyar Afirka ta nuna cewa yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. Bangarorin biyu na zargin juna da haddasa komawar fada a wannan mako, lamarin da ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo kasar Eritrea cikin wani yaki mafi muni. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ware karin dala biliyan 267 domin yaki da barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, yayin da hukumomin lafiya ke kokarin shawo kan cutar mai saurin kisa. Manyan jami'an ma'aikatar ne suka sanar da tallafin a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya, inda suke fatan wasu kasashe za su yi alkawura mabayar da kuɗi domin cimma burin tara dala biliyan 2 don yaki da cutar musamman a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. An gano barkewar cutar ne a watan Mayu, kuma tuni ta zama barkewar Ebola ta biyu mafi yawan kashe mutane da aka taɓa samu bayan wadda ta faru a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2014 da wato zuwa 2016. Sabon alkawarin Amurka ya sa jimillar kuɗin da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ware domin yakewa da wato yaki da barkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakaninsu ta masu ƙarfin fada a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yaɗa labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridunsu shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yaɗa labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yaƙin neman zaɓe, inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yaɗa labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare, inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargaɗin faɗaɗa yaƙinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun Indiya da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin ƙasar shawara manjo janar Yahya Rahim Sabafi shi ne ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarun Fars na Iran mai alaƙa da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka sake haikai hare-hare kasar. Ya kuma yaba wa mayakan Houthi na Yemen, inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun firinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajiya Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
2: Ajiye a firji saboda karan kaina, ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba, muna da shi a firiji.
1: sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru, babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
3: Duk sanda bukatan abinci ya taso, sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mu amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
1: Wannan sauke dora yana cewa mazaje tuwa kuriya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
4: Ko so nawa za a ci abinci sai an hura wuta an daura kafin nan ayi a ci, ko so nawa kullun ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli, wani lokaci da iyalai saboda gawayin yake kawo mana matsaloli, wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a ajiye shi saboda an juma saboda babu gawayin.
1: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya a nan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajiya Binta Baraya, ƙwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
5: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano, kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyan jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa, illolin shi ma ba kaɗan ba.
1: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu karamin karfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin daurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan Dola, Arafai Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
6: Rayuwata
7: mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Da farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Kai hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar yan sanda, ma'aikatar civil defense don ganin cewa wannan rikici ya hanu.
7: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene? Zaman lafiya. Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine, mu mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya yara ta yawuyan su ba, a'a, har da mu al'umma da ake mulka.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Rahama maman Khalifa dake Kaduna, Nigeria. Zaman lafiya yafi komai, sarki ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawan gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna ga ya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkan dan adam dake duran duniya. Saboda zaman lafiya yana da daɗi.
10: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi. Domin yau ko kawaye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake ci, ƙasar ku Najeriya gaba ɗaya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya fadi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi, don me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
11: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa, duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kaman suna da rauni, to za a yi amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
7: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
12: Mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su, duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a nitse. Zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo.
7: Ko ya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
13: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne. Ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin, to ya kamata a ce matan su rinka taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali. Shi yasa ake cewa duk mata su rinka sana'a. Idan har mace tana sana'a, to mijinta ba zai takura sosai ba, saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka. To idan kana da shi, ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba. Ko da yake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take ɗaukan nauyin gida. Akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu, wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya, su ba za su yi ba. To yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji, ta dinga lukwantar mai da hankali, tana lallashin shi, tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi, kai ya damu wata rana Allah zai hure.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha Maman Umati daga nan Abuja nake kira, Nigeria. To tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta. Sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu nemi sana'a. Domin in dai kana da sana'an yi, za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zaune hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani, amma idan yana da shi kadan, ke kina da shi kadan, sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Za ku zauna ku yi lissafi me za a yi, yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'an yi. Domin shine zai ba namiji ma karfin gwiwa ya ga kina dan yi, kina dan tallafa mishi, ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
15: Alaikum rayuwa ta sashin mata, mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai, Jamhuriyar Nijar. Akwai cutar damuwa ga mazaje kwarai, akwai ta rashin abinci, amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya. Abin da ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi, bai da shi, gobe sai ya maka shi, kuma wannan bai kamata ba. Mata ku zan kulawa, ku kula da abin da kuke yi cikin zaman duniya, kuma ku sassauta mazajen
16: rayuwata.
7: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
16: A gaskiya wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
7: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba. Ja mu ji.
17: Sunana Ibrahim Wankin Hula a garin Mai Godiya cikin jihar Niger. Yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba. To babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar firamare din yankin mu wanda ta hada da Mai Godiya a cikin Batungar Hassana Godabe. To akalla wannan makaranta da Allah ya hukunci za a samu a gina mana azuzuwa a wadata mu da malamai. To insha Allah irin kusa da yaro 500 zuwa 600 Allah da za a samu a wannan makaranta. Amma ai kamsin din ta hatta ma rufin kwanan ma babu shi. Da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu.
18: Assalamu alaikum. Hirin rayuwa ta da farko, sunana Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger. To lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba daidai da makarantar da ba ma ai tunda mu ba demokradiya muke ba. Mu mulkin soza na mulki wanda su ba su damu da dan talakai karatu ba. Da haka ran kiran da muka yi ga gwamnatin Niger wannan ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta ba ra yarorin mu wanda an kasace yi babu yaron da ya makaranta saboda babu malaman makaranta.
19: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati ba wai a tsaya a sai kayan makarantu ko kuma wasu littattafai kuma wasu a canza yawa yaran uniform da sauransu ba da zama cewa su koma makaranta. Wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gaban su ba. To fatan mu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su rika waiwayan irin wa'annan talakawa din. Ita gwamnati din tafi kowa sanin hanyoyin da kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar tamu.
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalan mu huta lafiya.
0: An gaishe da Zainab Ibrahim. RFI. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na nishadi. A cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro, za mu leƙa dandanin kafafen sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci. A wannan zamani da kafafen sada zumunta suka mamaye fannoni da dama musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan adam, mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafen sadarwar a matsayin hanyar samun kuɗi. Akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X wato Twitter. Irin waɗannan mutane sun tara mabiyansu ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai da ke jan hankalin mutane. Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shi ne Ibrahim Haruna Guldi, wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar ɗinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafen sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shi ne yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyarsa. Tun da kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da suma yanzu ake can a kasar Saudiyan. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafin sadarwar, kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi.
20: Nobody want to touch you, so all the guys they tell me no no, because I no get moved to.
0: Bari mu leka kudancin Najeriya, inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib, wanda aka fi sani da Fela, ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Fela sun dada bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis, wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Fela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe, baya ga haduwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi, karshe ma su kare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba, yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata.

To da haka muka zo ga karshen labarin a cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman karin kudade domin yaki da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaki da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta hada kai da kasar sa don tabbatar da ikon AI karkashin dan Adam. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulajani sarrafa mana na'ura, sunana Ruqayyah Abubakar, da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya. Thank you.

0: tara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19
1: Rukayya Abba Kabara
0: Sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman karin kudade domin yaki da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray na Habasha sun yi ikirarin shiga cikakken yaki da gwamnatin kasar. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta hada kai da kasar sa domin tabbatar da ikon AI karkashin dan Adam. Tumadalla yanzu ga labarin B2B. Gwamnonin jihohi 7 na yankin arewaci ko kuma arewa maso yammacin Najeriya sun gabatar da tsarin zaman lafiya tsaro da kuma ci gaban yankin wanda za a aiwatar daga shekarar 2026 zuwa 2030 gaban cibiyoyin raye kasashe da masu zuba jari da ke halartar taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York na kasar Amurka. Najeriya na ƙara gaimi wajen neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin samun wakilci a lokutan yanke shawara akan al'amuran da suka shafi duniya. Jakadan majalisar Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan yayin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81. Jakada Ibrahim ya ce shugaba Bola Tinubu ya bashi cikakken umarnin tabbatar da cewa an samu kujerar. Yana mai cewa gudunmawar Najeriya wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kuma yadda ake bayar da gudunmawa ga kasafin kuɗin ƙungiyar na ƙara ƙarfafa hujjar neman ƙarin wakilcin. Ministan harkokin wajen Togo Robert Dose ya musanta rahotannin da ke cewa sama da mayakan Afirka ko na Rasha 300 ne yanzu haka ke kasar. Dose ya ce rahotannin ba gaskiya bane. Yana mai cewa babu jami'an sojin Rasha ko sojojin sa kai na Rasha da ke Togo. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na France 24 inda ya ce yana tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Sai dai ministan ya amince da cewa akwai wasu dakaru masu horas da sojojin kasar da ke da alaka da sayan wasu kayan agajin soji daga kasashen waje waɗanda ke taimakawa wajen koyar da yadda ake amfani da kayan. ‘Yan tawayen yankin Tigray da ke arewacin Habasha sun yi ikirarin ƙaddamar da cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar yayin da aka samu rahotannin lugudan manyan makamai a jihohi da ke makwabtaka da yankin. An shafe watanni ana samun ƙarin tashin hankali tsakanin gwamnati da hukumomin Tigray waɗanda suka yi yaƙin basasa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Ƙididdigar ƙungiyar tarayyar Afirka ta nuna cewa yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. Bangarorin biyu na zargin juna da haddasa komawar fada a wannan mako, lamarin da ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo kasar Eritrea cikin wani yaƙi mafi muni. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ware ƙarin dala biliyan 267 domin yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin shawo kan cutar mai saurin kisa. Manyan jami'an ma'aikatar ne suka sanar da tallafin a gefen taron majalisar ɗinkin duniya inda suke fatan wasu ƙasashe za su yi alƙawura mabayar da kuɗi domin cimma burin tara dala biliyan 2 don yaƙi da cutar musamman a jamhuriyar demokradiyyar Congo. An gano ɓarkewar cutar ne a watan Mayu kuma tuni ta zama ɓarkewar Ebola ta biyu mafi yawan kashe mutane da aka taɓa samu bayan wadda ta faru a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2014 da wato zuwa 2016. Sabon alkawarin Amurka ya sa jimillar kuɗin da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ware domin yaƙiwa da wato yaƙi da ɓarkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakaninsu ta masu ƙarfin fada a ji a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan Adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan Adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yaɗa labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridunsu shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yaɗa labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yaƙin neman zaɓe inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yaɗa labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargadin fadada yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun India da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin kasar shawara manjo janar Yahaya Rahim Sabafi shine ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaka da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka saki haikai hare-hare kasar. Ya kuma yi bawa mayakan Houthi na Yemen, inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun farinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajjia Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
3: Ajiye a firji saboda karan kaina, ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka, baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba, muna da shi a firiji.
2: Sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
4: Duk sanda bukatan abinci ya taso sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mai amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
2: Wannan sauke dora yana ciwo mazaje tuwa ƙurya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
5: Ko so nawa za a ci abinci sai an hura wuta an dora kafin nan a yi a ci, ko so nawa kullun ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli, wani lokaci da iyalai saboda gawayin yake kawo mana matsaloli, wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a aje shi saboda an juma saboda babu gawayin.
2: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya nan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajjia Binta Baraya kwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
6: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyan jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa, illolin shi ma ba kaɗan ba.
2: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu ƙaramin ƙarfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin ɗaurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai. Ki muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwata.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma muhimmancin zaman lafiya, haɗin kai, da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Kan hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar yan sanda, ma'aikatar civil defense don ganin cewa wannan rikici ya hanu.
8: To da mata koma gare ku. Saurare mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene? Zaman lafiya. Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine wa mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya yana taya wuyan su ba, a'a har da mu al'umma da ake mulka.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai, sarki ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawar gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkan dan adam dake duran duniya. Na saboda zaman lafiya yana da dadi.
11: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya dadi. Domin yau ko kawaye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lo, garin da kake ci, kasar ku Najeriya gaba daya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya fadi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi dan me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
12: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kaman suna da rauni, to za a iya amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
8: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
13: Mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su, duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a natse. Zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo.
8: Ko ya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
14: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne. Ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin, to ya kamata a ce matan su rinka taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali. Shi yasa ake cewa duk mata su rinka sana'a. Idan har mace tana sana'a, to mijinta ba zai takura sosai ba, saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka. To idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba. Ko da yake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take daukan nauyin gida. Akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu, wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya su ba za su yi ba. To yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji, ta dinga kwantar mai da hankali, tana lallashin shi, tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi, kai ya damu wata rana Allah zai hure.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aisha Maman Umati, daga nan Abuja nake kira, Nigeria. To tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta, sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu nemi sana'a, domin in dai kana da sana'an yi za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zaune hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani, amma idan yana da shi kadan, ke kina da shi kadan, sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Ka ku zauna ku yi lissafi me za a yi, yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'an yi, domin shine zai ba ni miji ma karfin gwiwa ya ga kina dan yi, kina dan tallafa mishi, ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
16: Alaikum rayuwa ta sashin mata mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. Akwai cutar damuwa ga mazaje kware, akwai ta rashin abinci, amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya. Abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi, yau bai da shi gobe, sai ya maka shi, kuma wannan bai kamata ba. Mata ku zan kulawa, ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya, kuma ku sassata mazajen
17: rayuwa ta.
8: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta, musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
18: A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
8: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraronmu na gaba, Jamuji.
19: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a kin jihar Niger. Yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba. To babban kokenmu akan karatun ƴaƴanmu ne, saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar firamare din yankinmu, wanda ta hada da Mai Godiya a kin Batungar Hassana Godabe. To akalla wannan makaranta da Allah ya hukunci za a samu, a gina mana azuzuwa, a wadata mu da malamai. To insha Allah irin kusa da yaro 500 zuwa 600 Allah da za a samu a wannan makaranta. Amma ai kamsin din ta hatta ma rufin kwanan ma babu shi. Da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu.
20: Assalamu alaikum, hirin rayuwa ta da harko. Sunana Mama Abdullahi, kaka gidan magaji ta wajen Bore, Niger. To lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba, daidai da makarantar da ba ma a yi, tunda mu ba demokradiya muke ba. Mulkin soza na mulki wanda su ba su damu da dan talaka ya karatu ba. Da haka nan kiran da muka yi ga gwamnatin Niger, wannan ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta, ba da yarorin mu wanda duk an kasa sai yi, babu yaron da ya makaranta saboda babu malaman makaranta.
21: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati, ba wai a tsaya a sai kayan makarantu ko kuma wasu littattafai, kuma wasu a canzayawa yaran uniform da sauransu, ba da zama cewa su koma makaranta. Wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gabansu ba. To fatanmu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su riƙa waiwayan irin wa'innan talakawa din. Ita gwamnati din tafi kowa sanin hanyoyin da kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar tamu.
8: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim.
17: RFI.
0: Yanzu kuma za mu je ga shirin mu na nishadi.
22: A cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro, za mu leƙa dandalin kafafen sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci.
23: Domin sautin zuwa take da lagwada.
22: A wannan zamani da kafafen sada zumunta suka mamaye fannoni da dama, musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan Adam. Mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafen sadarwar a matsayin hanyar samun kuɗi. Akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X wato Twitter. Irin waɗannan mutane sun tara mabiyan su ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai da ke jan hankalin mutane. Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shine Ibrahim Haruna Guldi, wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar ɗinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafen sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shine yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyarsa. Tunda kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G-Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da su ma yanzu haka ke can a kasar Saudiya. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G-Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna, wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara ɗinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta ɗore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafen sadarwar, kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi.
1: Nobody want to touch me, so all the guys they tell me no no because I no get moved.
22: Bari mu leka kudancin Najeriya, inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib, wanda aka fi sani da Pela, ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Pela sun daɗa bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis, wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Pela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe, baya ga haɗuwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi, ƙarshe masu ƙare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba, yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata.